ana mwawana zaure kani kuduwala tichemere ama ya sote maza na nyimbo yao ya kuti ali malolo mbwenye piao. Meo Deus, kuna kazi azingi asana mizana kuti banja ni nkoteko, banja ni ntombwe, kuenda misika, kuenda kwa nganga, kuenda kwa maprofiti, kuti nikalimbo na mamuna ndipa sembu dinyiru, mamuna ndipa sembu kodiku ya telefoni, kodiku ya kubanko. Pasa lizozo nikabinyelezera. Azmai, musadziwa ntombo ukulu ndininji, wabanja, ntombo ukulu nkuvera na kuchita binalonga mamuna. Muno nilatombo mamunambo, anakoverani, anachitambo pili pinafunemwe. Mbwenye mkakana na nsambo kuhonda kuvera, nsambo kulimirambo ninga zongwe, nsambo kupoka njisani nga mapartidu, panyumba wakalamu nga partidu, ui partidu A, ui partidu B. Mama, muna chirenga, mpaka imu njenje, panangombo mpaka mamuna njenje. Pinafune mkabu kwa nisa upipata. Panangu na nyumbeni muna kana ya tai, mamuna na moteni ya nagula tai, panangu na foya foyeni na kugulirani tai. Tangwi nanji, tangwi ni mamuna nzachi, musapoka njisana nae, mamuna ngabwela kuzopangano hapa ini manu ndaona kuti ndi kwe kubiri pangono, ndi gure mbuto kure, ime mwakanuka. Kukuli sibairo tai, kuna antwadidi tai, tani, mwakalako kare, nkabe. Mamuna nisafwa nenembo bera, nikasake mbo majorijo, haa nkabe, tanitani pekulunga kumina kumanyaro. Poka njisana na mamuna, nsamba upoka njisana na mamuna. Nsambuno podi gumana mianu nganga kokoko, podi kuenda maloro, podi kuenda gorongoza, podi kuenda milanje, podi kuenda Zimbabwe, podi kuenda mapiri ya kuna funemwe greja, podi kuenda kwa maprofiti kokoko, banja nkabe kala. Mpaka mamuna muna nkupuisa, mamuna nakala, anakala ntingalonga bano zinaji. Anakalonga mwanjapi, mbwenye. Kuti ya kofereni, kuti ya jiti pinafunemwe, nkabe. Zero markasao, nkabe. Chakutoma ime mchepeseke, muvere mamunano, mchiti pinalonga mamunano. Iyembo anakofera nimbu, anachitama pinafunemwe mbo. Banja ya rikaja. Ntumbu ya chingunoo, unoo basi.

AI ngirena chuchi kulipiriro chuati mwasangalala inuyo ndito ndi maimbidwe amenewa.

0: Mabasa ya nzero mbawide. Mabasa ya nzero mbawide. Mbafika na nsiku za nzinga. Yambira vant hawe sefemba na inabagati. Mbabweleza nsiku za chinaye. Yambira vant hawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya nzero mbawide.
1: Lera mabasa ya nzero mbawide mumbokurukana pa ubare kutemba uvulisha.
2: Ah, mwende nao, venimwe.
3: Ndi bwino. Ngata ndokubva uyo. Luisi kula kuitayo tani.
2: Inde. Adanduza apa toa. Dia 24 tani serembro ya rini. Dia zungire kumwe.
3: Ah, mwezi mauno.
2: Wa mangwana.
3: Ah, umauno.
2: Ah, umauno. Inde. Wa.
3: Kuno.
2: Kujulira mata. Neo mwe mangwana.
3: Ah, tikona neo.
2: Inde.
3: Sikubaraza. Ina namba danduza. Ah. Ngoku iya lushita basa la kaligiriji. Mbakara ni tengomu.
2: Indi.
3: Na namsado wa chie.
2: Kani wala
3: siyana. Mwene zefolinda.
2: Ayayi wale.
3: Wanswaya basi.
2: Indi.
3: Sati nanswaya.
2: Mwaona tsepana.
3: Tasona alushita basa lao. Tifunawenda mwe na pedi nyisa mwani.
2: Indi.
3: Tika wane nchiboni.
2: Aha.
3: Mwensu nambu ngumayamba basi kutubuzio.
2: Indi.
3: Bakuda mmaliza tsepano.
2: Ok.
3: Andi ya. Ndadidi kuneni.
2: Indi. Nanda nchabuino mbafuna kumusana.
3: Ndadidi. Nabo mwanaya kutimoka moka kuti mwanguyu.
2: Indi.
3: Nangu ya mkazi kani sodo wasi ule.
2: Ishtarani
3: mwamu. Stantumea. Adalo. Adagalo ula kakarakada. Tuzandipita?
2: Indi.
3: Mbafuna lina atzinza wa mamuna.
2: Kada po sabwani?
3: Tuzandipita. Nizwata nguwana cheson kime tuti cheboga.
2: Akaza zinji.
3: Indi. Baya mwono mbafuna atzinza wa mamuna.
2: Ungo jenduli.
3: Bas,
2: balo anga funa kwena bana.
3: Muone kuna balo anu.
2: Bano tani.
3: Muone mshiro tesa. Tantana. Aka bwana mbasi.
2: Aya.
3: Ambasa ndogono mukafiali.
2: Inde, inde.
3: Aje nguku bano ya na mafupa kuboti.
2: Imwepo.
3: Na utumbo bwasi na marosi. Frango. Aka bwana mba wa mamuna.
2: Ndipo pa
3: mbanda udanda mano anu kubasa bana dikutambira dzino dzino.
2: Aka bano. Uwanto shweke.
3: Sana ni funandi aonesa. Iwa nzwali.
2: Inde?
3: Inde. Ngarana bili mwangu.
2: Okay. Nanda, majadu mafuna kuendezana basi. Inde. Nenepa mbuka zona ushimba kufundisana nzeru.
3: Mfuma kazi inda hafe kukilalini kwa mkule kwa mburuga.
2: Sabwa.
3: Kwa mburuga kwa mburuga ndi adabirika 20 vitu.
2: Inde.
3: Kumbuyo. Kalimwana. Walodu hapa mburu lera ngamwana. Kwa kutensene mbaka tutu mamuna na mkazi.
2: Inde.
3: Hapa mbazina kala mwana shopia.
2: Pili kashoro.
3: Tenebwayo.
2: Inde, inde.
4: Amore. Eba, oja. Makapupaya wa? Ya wanda. Uzo primu jumbani. Ele ya tinye mfalado ikeru mamota. Ndawa ya shilizari, ntave.
5: Baka kumbisa.
4: Edi sadi mdari nyero. Mkona mbuta.
5: Ya,
4: ona wale mba polisi ya dani. Polisi ya nupoda ndari nasiti kwa hake. Nupodi, nkwa ntuweo vendo viatura, motorizada. Tata
5: kumbize.
4: Isu, meshi.
5: Nekwa kumbize, mfuna kukulisa.
4: Na, utekiti ya kulisire. Mama,
5: nukupangana
4: nzeru. Ya pase, anzandi pasa kubiri. Ale watu nepo ya galibe kubiri, tsapano bai. Si, ya, ntembleme. Basi ndipo, kwenda kakumana na mbwana wa?
5: Mbwere sedu kumweko.
4: Na hamu nzwa kare.
5: Nzwa ni kare?
4: Na da.
5: Kwa mpala kule.
4: Irimao matoko kwa.
5: Mba mwali na bayani.
4: Inde. Manini muza shelitwe kutajirirani. Au basi sumu.
5: Ndapu.
4: Inde, inde. Mwene matamboyo nzwa kare antipasa nchewa nsoma.
5: Inde.
4: Inde, inde. Verdade, verdade.
3: Tanda na waburuga.
6: Kuno? Ne, didi bwino.
3: Azuguru kumu.
6: Weni salibu.
3: Iyo ni ratibu wa.
6: Venu anzanumbu
3: wa. Kukupani. Karabira, nsiku sabirazi da kumana na umu kwa naa. Kwa kuda parabasa na mapoisi yao. Kadasha ninga upo yoya migati umu yi kupau. Hada tamara shitabasaro. Zirujiwa.
6: Zirujiwa.
3: Weni share ya. Weni poasi.
6: Yeah.
3: Arumbana kudereka. Kuenda kule nika kubwelea. Siki nangu tatisabidambo na yeyu mbalu watu yu katutu. Atatapasiwa natisha boga.
6: Mano le rango.
3: Sekelela, sekelela kumbali. Kuenda kajesa umuli kumbani. Kansodo wao mwe.
6: Iye, santumea.
3: Tandivinde. Mano mbajiviga. Mwakupasani tani, zizinji. Dalienda ine nimbadziwika.
6: Na usilako mano kule nimbafika lini.
3: Haa? Sato miyao? Oo. Nakara hii alipu wa yae kuna kunyadai?
6: Nakara alipu wa hii mbaniyo.
3: Mano watu ya?
6: Iya.
3: Pili moyo?
6: Haa.
3: Eh? Ina mbasha sanaye pantede binangu mungiramu mbagumana tani. So nifuna kumpidira kunzi. Nifuna tenge ya ikapupa. Kubasa wakula da mba gulisira. Na nsengwa ya kugwa. Magandirendere yale utongeka bangono, magapupa, rani. So nifuna tenge mbozi. Nimona nsansunda tani. I'm going to pass. Kampasa ubi, sanganiza na
6: Bomo.
3: Ah? Indebe.
6: Ah.
3: Ah? Ubi. Kodobu na kashara kama ziraga.
6: Ah.
3: Kufurango kwe.
6: Eh?
3: Kuona ningai kavimenta.
6: Anarosa.
3: Imwevo. Basi ndivo.
6: Ewo.
3: Yeah.
6: Ndivo basi arifuna hapa.
3: Oh, Daniel.
4: Oh, primo juju.
3: Yeah, muri dani.
4: Ah, tiripo. Verdade.
3: Kumuigo.
4: Ah, kumuimba na uva.
3: Andi.
4: Indi.
3: Kwa nini wanu kilemo? Kana kupanza na kubasa.
4: Indi.
3: Ato basi wanu kulemo mbakara na umbani huyu mpara wa kusirani magandia.
4: Indi. Ah.
3: Mwono magapupa.
4: Indi.
3: Nwana kufanga kapupa ndagona. Ah. Ndagona ni mwezu zanari na kapupa ambu
4: inanga uyu. Zato, nina muna tajeza na huyu shamanu ule. Ala zandus.
3: Inde.
4: Ah, yeye usha konverseko haswa kunyata. Mm-hmm. Ah, mtu wakati.
3: Na zao zao yukuja unaora trash.
4: Ah, inde.
3: Umuamba kwanza kwa matimazi.
4: Matimani, ya.
3: Hati, teknik industria, teknik ya
4: mshiru. Ah. Ati nani?
3: Kamu mpana kapate kweka, kakuonda katari kafuida.
4: Ah.
3: Anaka kandere ndirazi, kakasiba, siba,
4: siba,
3: inde, kakusibirira.
4: Ah, maji. Pode levar.
3: Não é?
4: Ah, pode levar.
3: Não,
4: não é essa que está o
3: quê? Ainda.
4: Ah, CCL.
3: Ah. Francia se boiagem, né?
4: Andar uns 70. Ainda está em dia.
3: Está andando com o nirado, né?
4: Documentação livre.
3: Ainda, do gondo. Levando o primo, gabo.
4: Ainda.
3: Tinches. Mano, eu não vou abolisha patambava.
4: Ainda.
3: Vou pagar. Pansa esse salário, né?
4: Ainda.
3: Ah, do gondo abafazo. Sarali.
4: Sarali wae.
3: Tamifuano kutitita mbile ni batumara padambavu.
4: Ipsee.
3: Nga chidimuna mbavu ni tabila lina. Yes.
4: Majeso kundi kutuwezana.
3: Na ntea
4: problemu. Mazuagarika msodo ule.
3: Na ntea problemu.
4: Inde.
3: Yeah.
4: Kufambambo uichi chigobe cha msodo.
3: Inde.
4: Kula mbwa nao pata
3: nasi. Imwevo.
4: Ah. Akupata mu.
3: Sona akupitiliza mwewa tumusikila iyo.
4: Akupitiliza lini? Akufuna chigobe basi.
3: Ona nune teke nyingora ada zafa pa muna toy.
4: Inde.
3: Ndiyo. Sila chukera kuponi. Kutapo ndiyo.
6: Oh.
3: Ula danasiwa kukanongona kazuri. Sila zistika umbani upikingulini. Ule mwana kaenda kata ya upsu umbani kumarundu.
6: Maa.
3: Mukona lini? Haluku pata basa. Sina tunangu kutiriza. Hakuluwa kuruwa kwa usani tunzire. Iyepo mtu watawa. Musikie. Sakaratu nungambuwa na runza.
4: Ne.
3: To. Pega. Larga.
4: Hata
3: u. Sona. Sikinanga nsafira tundiyo mbozi ya nsafira.
4: Nee,
3: agapara kapu pau leh muntah famis dan sesaran. Anjak bermano yang bong
4: banjir.
3: Anjali,
4: nanti terlekit.
3: Sana di tahun apa? Pilih mu makan batu di datang berani.
4: Dukta ini datang. Bas, tapi
3: okay.
4: Indah. Zat yang cuma.
3: Dah, benda.
4: Agam pemangana batu sali mu.
3: Indah.
4: Ah, fikir makan bom dengan kumalan ini sinista.
3: Indah.
4: Verdad.
3: Nono pun awak nak drink sama ni, nampun macam.
4: Sorry,
3: macam gule. Ni pete.
4: Inde.
3: Inde ndiri.
4: Muli gure.
3: Ah,

Anafuna kutifungulira thandu lero pa nyimbo zathu kumbusana nazo ni mbuya Leao Nkhubulukira ku Dondo provinsi ya Sofala. Valimba ngwa mambo anamwawa na zathu longa mambo nsene.

Kaluchesa wa Jose Chameleone na nyimbo cha kuti Mama Rhoda ni nyimbo ya kuti isatipangiza ali na chitapia nkhanza. Ali na kana samba kuponderera makhaliro ankazi nango mba munamba kupondererwa panango mbakaza kuti ntimuliwa ntsiku zonsene kwa kusuma nkhabe akugopa ati ngenda kupulisha kwe kusikutia mangiwe ya sasaka poso ndi yanga mangiwe tinajanji. Mundu menyiwa ningangoma mundu nziku zonsene ningangoma iye mba kalapenye mkabe kupizio kuti ntemu sakondesa mungenda kapanga pulisha mungenda kapanga kabineti ya atendimento atikiriansa mujiri tanitanuku viola sao ana pwanisa kwa tsuka soro muna kala pantendere podi mukhali mphawi anango asasaka mphawi kwenda kasembya mphawi tira kuti amvuye nanjiye pai mai nkhabe atayi asita gavari pyachekhenene mabanya nango asakhala kutikenyeka thangwi yokhonda khala na chibisubisu kazinji kazinji tingakhonda khala na chibisubisu banya tisakhale kutikenyeka. Chingunungunu chini chita mamuna chakuipa wende kapanga shamwari yako. Chingunungunu wende kapanga mewa yako. Chingunungunu wapanga bari yako. Chingunungunu wapanga adzinza yako. Penu kuna mamuna, kuna nkazi. Safuna kalamu na chibisu bisu. Tangulime mungu serusa mundu. Mungu serusa mundu. Aie ni mamuna adie. Aie asiratepatepa. Aie asa unene panu mpindi mpindi na ukalira nkabe. Aie nene kadere ni kakwa nisagula rae. Mungu surusa. Mukumpepusa mamuna. Peno ndiye mbongazi. Basa njakulunga mamuna hai. Nibano mamunanga. Pina chitie tepatepa. Nkazanga pina chitie tepatepa. Nimundhudi tai itani. Nibano tepa. Matosamba sekende kinene. Anapangewe mba shamwari. Anapangewe mba bare. Sikisa kutitani. Aniana nguwela pa nyumba. Ulimeriru sapepuka. Anangombo mbakazi. Angabwela bale mamuna makuzi titi kwati kwati kwati nkhope ningalumwa na masango. Alendo nakala. Kuna alendo nango salangana nkhope. Anango nkhope langana nkhope. Mwenye ada dalangiwa salangana nkhope. Poni na mamuna. Payu lero nkhope ya jineni. Makaliro siyani ya tae. Alendo nga kala. Kala kudeka papambukira mazi. Tani kafuku konanti kwenda beatu. Kala kafuna kuosa zuwa kutendikile zuwa ya pepa. Atitikafuna tikuone tikuenda ya tukubanda na njira. Ukubi. Alikuenda kunyumena muna zavira malasumana. Alikunyumbe nangu. Ipe jumefano kapibwela mulendo. Mulendo zini mwakuchita kupitirira. Sakala samba kuhipa no. Tumani kufunzika kudarino na kondo kalamba kunyumbatu pata sita banda njira. Tangbira nchi. Tangukambiri kakuhipa kuka na pereke mwako na zinza kuna pereke mwako na shamari. Ipo. Jadi kukabrigado na Luki.

0: anya kutivatu nkutama basatu anzizi wakulanga mbumba lero munava nyama subi wakusowa masamba tivesere.
1: Bye. Muluko bwan.
2: Ndiba.
1: Ndikona ni muli phe mukunyerera nje.
2: Ndidirani?
1: Muli phe bwan.
2: Kulonga kwanjingo.
1: Kulonga kwanjwa?
2: Wo, ini sare kupi fakale la sio kunje.
1: Ndikona ni machibesano mara mwachira munyaku nyaku nyinji bida chitika.
2: Ndao. Ukona pinonge fete pano ne kunja kweni musona nsipinango.
1: Kunja ndikunja kuti ndi mautempo akwa mudumba sakama na mautempo
2: nditepo kunone mukudui mungu munthu manungu pontepo nsipinangu na mukambo manungu na mphamvu nsipinangu na mukamanungu nkabe mphamvu
1: sakamba fambe mwashiki pana musanyerezera njika ni mungafa munga mukudziwa kuti munga khamu kunyerezera bzinyi maningi munafambe muchi
2: chama kandinyerezera ndiwe kuti munafambeni. Kita kushita kulongamu kwa msanyirizi ranji. Iwe kanyirizi ya unafambeni.
1: Nisi, purugimu msaka hapa nyibara ya ule. Sene mulizese za gura. Kunyirizi rambu shia kutumamununua na katepa. Pida vee njiro mwobu safambeo kwa pinachitika mpianji.
2: Pepe, pepe, pinaonge unyakwi hundi kuchitikira njira ni kuchitika panyumba
1: pala. Kuchitika pala, majipa nangu kusabukira kwa kuna bugemu.
2: Tai, asafunza kodi. Pia ni nsaninji kani. Kwa nyumba pano tangira unyaku uli pano poli buka pano kwenda njia mbali na menseka
1: kodi ninga kuvuna ninga tepa muri jam ninachita tani so ndo kuvu imopo ninga mwanga ninga mwekene ninga mota mafunza ambo kuti kwa sasa ni bano kazi lero msafambe nembo ndibe nene saona
2: mbo kufunana bantu hairi kufunana
1: sasa vidio afunana bantu hairi inde pa mkenzi kwa njiga maji ndaika momo mbafa
2: jana ndikali musolomako kwazi ndikali wiku musolomako busapirombo tani sikuti panangu iwe bebi day takwatana mbati bwira pano naliro pepa sati kupichita mbola
1: ndisa kuchitani laye pano pindefu nimbakusa
2: adenda hisinangu sadzenda kali ndidzinangu lisenda kali kalimira vyanga pawe pale pawe pa girazi pale mbandichita kuona kuti ndiri modanji
1: mwanamba matama na
2: ndinangu ladzacha kuti busa ndiwe pikendeni
1: ndada kusani mbani
2: mwana pano pidabukeni atuvuza ti pai nyanga
1: mwana panangu mukuchitamuko kizambo panangu ndi anango. Ndi mwana unawa adaita pepo?
2: Tai, ngati upichita tepo kule ndaka unuwa mpuna anangu, ndaka unuwa na anangu.
1: Ah, ndio koni baba, napini mkapi ipo. So, tinaza kumunika na nyumba njino, pani mkapi ndo ni.
2: Panapintu rai? Ndi unalonga tepo?
1: Imu kulonga tepo kwa ninalonga muda.
2: Ndi unalonga tepo kule panapintu rai?
1: Hmm.
2: Wafo idalonga mamunole?
1: Alonga ta?
2: Iii.
1: Alonga tani? Kuna pizuwa ni munafambe mumsaone mumasha mwala na mpusa vera ni musatidziwa pani?
2: Mamuna ndi mwala golidi.
1: Ah, mamuna nkulonga tanje.
2: Ah, mamuna ndi mwana wa golidi.
1: Ukumhapo matabisha pameza.
2: Ah.
1: Ah. Anga mavine satifuna ndi matabisha ndake Kevin achite figola goda vanhu kuikira mba.
2: Kufuna mamuna sokuti kumpikira pya kudya rai.
1: Mhm.
2: Kumfunambo na iwembo kumfunambo tangira pinongefu kuti mamuna ngone nkhalamba zene. Saita muli kuenda kupi wali andi kuenda kwa shamwanango sanganani kaza kwanu ina uyi mbachiano ina uyi inatanda udi hapa. Kufunana kwekuli sikuti panango anda makompikira na basa bonfi na makompikira na basa bonfi
1: mati panga tapiva kwa mwanzati
2: tangu na mamuna mapita vemu mamuna mamuna safuna kumkwatambo panango kumkwatambo ninga nje ufole de pari ungona uchonzi kumfunya kuwika ungona uyi mwenye kwete wende netasika ngabwela nzako kwata mwenda na ye
1: kwe kukano kuzaka njipanjere muna modono upanjere
2: na kuhu na kukumanani
1: aa tabu agwa mga bwa orza njiti jiretu ora inafuna bwere mkweku
2: njiduli kweku
1: ishi tapif
2: njijulwe
1: tapif
2: ah takoma ndina mungabo kaipali nkwenderatu na oyi pa nzango ikakwatana na nzango iyi mungwa na maso
1: mukwenda kwa pa mungwa na maso
2: ah ndikabuka kule kuna mungwa maso tende kwa we kadretu
1: ji mosani musama apa kasa ani asa kwenda bwera mba ntanga nje
2: matimbira kana nichemera munthu
1: ago iyo ani asa kana kuchemera ndikwene vanhu mungako nsambwa
2: iyo mfonzambwa matimbira nda khona kwenda na komo ifele tikwendera pepe pya kuti bodzi iyo achatha kwenda nyumba pa nyumba mapemphero. Pepe para tibwere kwe kuna kwa nisika rai.
1: Mabidzwa ndi mbasi. Tembosi nangu.
2: Ife tikali ya pali tepa nafuna tikali pa nyumba basi ninga pina chita mamu nangulu. Chokolo. Samuani chokolo rai.
1: Chokolo asadziwa isi chokolo nikuwa na nzeru nore. Chokolo na nzeru nore asadziwa kutipa nyumba panu ninga kabano panango. Ninga buka kwa ninga wani kari panu kutipida faltari pili ndivunjie.
2: Chokolo. Iya na nzeru asafuna nkazu nangu apaliki.
1: Alongo tepundie mwa mkutoma kuntome rambu ndi
2: imu musafuna mama muna nzeru iye na akalondi kachedza naye kanipanga lo apa ndingada una
1: kulonga kwali yachi akati akukuta pani ndipo pani mbo ndwa mbo yachi
2: munthu wa nzeru nditepo ndenena munthu wa mphamvu asa kwa taka ntiga bansolo anangu patiria mancha. Ndawi ye tepale mkwanzeru lepa asafuna nkazi mbozi la asafuna na unangubono. Kuli nzeru zaji zezi kwa nisi.
1: Oi mwapu nzeru zandu zezi.
2: Zabuli la.
1: Zine alonge mwisi.
2: Iwe ndi kundipasa zezi.
1: Ndi kupasa muto. Disamu kita kupinyele zirambu mweka na maku.
2: Panu kala ngatopa nangu kwa takalambilato kutinkabi pezave.
1: Nanji.
2: Ine ndamalakuwe salani meleji ine ndi kutoma kwenda uye.
1: Soma munosho.
2: Peno nenda pino kusaku kusendaka uye kapikule ni wanga vinapiona wekule ni kapiona kupikula mkendirata.
1: Mnapizuwa ndi mbasi ifzafuna kuja wano.
2: Basi. Nzeru zinangu nkabi.
1: Nkabi safuna kuja wasi.
2: Nkazi unwe panyuma.
1: Nkazi panyuma.
2: Na semba.
1: Kwa kupapa nalongambuta.
2: Nenda kafunjira. Lupato.
1: Kwa nalongambuta.
2: Buyau mbanipeleka. Nafuna kuja wasi panyuma panu.
1: Safuna kuja wanu.
2: Longambu panantu.
1: Nyato imarembu nyato nefibani imarembu.
2: Longambu panantu kwenjiri. Safuna kuja wasi panu.
1: Kwa nalongambu. Nafuna nalongaji nalongenembu. Chini mbuchi mporta. Timu panu inchakuja.
2: Basi.
1: Nyato ina mambo kubwani la kuna ifukuna panangu mungu wana ambu akwa.
2: Kulungambu kuli tibuke nyumba inso chino tiende kabange nyumba tu mkabi.
1: Pese nene panabu ya dinyere vali. Sepo nabu ya pese nene panafuna fenefu
2: kutuwa lembo. Sulu kuja basi bana.
1: Kuja.
2: Nafuna kuja basi bana.
1: Vala, tani. Sepo nafunefu bana. Agora.
2: Ndazangumana nkazi.
1: Ya. Inde tapifa. Mai mamu nosho. Kwa nabu ya rizanji biaje peno. Nenga kujia uraki nabwire. Ana pizzo ndi pano ne kuti sirani ne kuti sirani anga ndikuende kubasi ndikuende manyato ne namane ngabe ina mava nangu anga mulungu anga mpasirambo ina mala eh bai chama chibese ngabwera basi
2: udidi udini
1: Wajin manu matanga ini, matanga isi.
2: Mata uitatani.
1: Isi, sukula nga bandi kadungu nyamba, bandi kendeja machibese, ndati isi. Kama apa iti.
2: Dauna na kunchira uko.
1: Mwana ii.
2: Mwana mkana yasha, sofu na kuja nga mwana mbalani.
1: Ate yu. Tepa mayamba na vondi. Pia machibese na lere munakbasi.
2: Iye, machibese rani. Kudi simau ye, simau kachetze pepa.
1: Ni mao.
2: Ndabwereza vya kuja vikaroke.
1: Ande, safuna vepi, safuna vepi, safuna vepi.
2: Muna pinangu
1: vondi. Kwa dikubonera kuna chitefu maji pina zamala.
2: Ya, angu. Kurani?
1: Pina zamala.
2: Pipi?
1: Pina bonere fipi tani pina zamala.
2: Ini nda zakomero na mamuna mbozi.
1: Alonga tani mamunono.
2: Mamunono lea zalonga tepu. Aia da zafia likubiri. Ada fia. Kunyumba yokoi.
1: Namale.
2: Apida fia likubiri bida wede pa nyumba mkulonga kudi. Oo, nyumba inafuneza fungiwe. Oo, adifunge nyumba. Oo, kubiri natambireni kubasa. Inatambireni pandhanda funa agwandi. Kupangana chibipi. Ana kuzataira kudi wa. Mafia likubiri zingasi. Mwachitana yonji kubiri na yoto. Api kajie mwipano vya didi, bidi, tani, ui. Mpibiri bida wini nda fia.
1: She.
2: Kama. Vunda mgo de pai kubiri da fiali mwili gandiwani pantande na sala pa ingonu ili tiji kodi tiji mwakuchirenga
1: tinaje basi sikuja
2: kufunda mbu nkazimu kuduku nkazimu lipapia dinembu ndipipa mpada longana so nukoni nipodini fiali viku nango
1: agora nete
2: mbuka mungu andio agora ningai mwepo muna taidia pepe
1: na kuwa taidia
2: uwa mamu konda kuja banu
1: kodi panu mkonamu ni nsidaje
2: langana ni minganganga na funa kuja basi
1: munu ni nsidaje munu
2: mubi
1: mkonamu munu mwana nga kakuti panangu enda mudzofi kepala gumana pau avikunje jinchino marufasi amaliatu kukiratu Wadeji uchi bigi, agora na mwanambo kabuya pana salina.
2: Pepe kupindipanga ni mwana tayi. Tangulimu mwana tenge mudzi kuchedzanaye. Kudifidili kucherenga. Ifidili kuchitatepa.
1: Kucherenga ni ingiko inde kucherenga. Chita kukutuwa latu kucherenga.
2: Tayi, zinangu wakazi imu ndimu muna gwesa muna malichera ndimu.
1: Mwako
2: na kundi gulira nguri, babanja panu nina kala, nina kumana, nina vya angakwatu. Mamuna ngele kuli nguhindakaba, patiwa mangiwa.
1: Angashita kubamu ya kutafunaika, ningatepa mungeresha. Musaona tingena ngeresha, antu masato, pianji. Munu soita sirambo, shikale, ye mamuna nza kusona itakwene, so mamuna koe. Ngana manzatu. Purisu shausa kama na manyadu ngeresha, ungaenda.
2: Karani,
1: ndetepu na ungefuti, mushitembu chonjo.
2: Chonjo, pepe, binafuna kujimu, pepe. Abiberesa ndimwe
1: wenda
2: kwenda kunyumba kwa kwanu
1: ngabe tukubidziwa mabweresa ndimwe bayi
2: uku bina chonjo no mukafalichi
1: chani muchichonjo pantu pa ngonambo nyumba ntsuti tsusu
2: bida sembwe bida kusemba nini na lero ana alipano mbadibala anachita chonjo mbali
1: timo darimbo bayi
2: muli pano mungagona gone na mancha nkazi ngabe chitambo binangu
1: binafunika mai mau
2: eh
1: tina tichinjembo ndikonga tichinjembo kuchinja
2: sikuti panangu kusembana sikuti mbodzi ndiye anafuna chita pepa nyumba rai mkaza anabwirisa
1: kuti ndina basa ndina basa ini bando
2: ini
1: basanga ndine na kale bando kufika kufula ra basanga nene
2: ne binonge podu kale kuti mbusa ndine mbusa geresha tangwe ndikupemphera pensene nakupasa ndiye anandipasa ndi mu usafuende kasatu kuti kupasa
1: wanyi sasa ndiye ndiye tepsabidziwa majeso titani tichinjembo
2: uchinja na chinja tani
1: ngani chisusu chiri goda
2: pano tiri kwantu pangasi
1: ngani chisusu
2: pano tiri kwantu pangasi
1: tiri kwantu aili akazadu na napi anatu
2: alapiana mwisene ndi nyakwenda kasunza ni mbodzi
1: agomba kufuna mtendesene ngafata ndosene
2: kazange we unadzalira kaili ningafa Ulile mamu naenda, ulile basa nkabeziwa, ulile nechiboji tafuna chitewe nkabeziwa.
1: Agora mpapu, nipasini mpapu, dinyero mpapu, ndenika chitemu ni gosyo mpapu. Musa nikondesa wana fikukuli kuna amuna. Agora ni basa haki nafune kalitani.
2: Amuna, datu mkukula nzeo sako, angakwana, mwendo mwendo kena nani, hei mwendo kena nani.
1: Mwendo kena nani, mwendo ni, mwendo mwanyika mwendo mwendo ni nyato. Mwanyika nambu.
2: Hii mwendo kukuzia, kuna mawano ne kumbaoneka.
1: Mwayamba, msaita baby. Mwatoma nape mzakabeki.
2: Pulpo nyato akisachitika ninji. Musachita tawa ningantanga. Nkabe onavi kuti mundongo mundondo ndichamalire mukenda piano. Mukaseka. Iye mamuna ne wasakunziwa nkabe. Ndiyazile pano atabwera nzanga pano longa ndiche. Atenda dzava kuti manyadzo nanga zako.
1: Tangwe.
2: Ndafika bepale mavizinyo intsene chitakulangani safe. Kuseka mpa ndigonera. Pano matimbira kuti dudanziwa kale matimbira tata kupanga kuti ndichamwana yanga. Machinde unaendeka kuti ndiwe. Nzidzura dzakhale vini nkhabepo pa nyumba uri kuchitalepo ungeenda kusika ndirati
1: yani ne basha njanji basi munapidziwa ndimwe yani ne njanji ne munafuna kupidziwa agora ndikoni kasaka
2: ifatira tikiti ubutsa mumunye na nkhumba nkhumba tikiti
1: na familia nkhumba nditepo mhapo nalongene kuti mungaenda wana kati nyanganire tije strategy ife pano ah mwasiya pe molan bwera pinangu pe munakumana pe mala pano ah
2: iwe kuntepo basi
1: inde ndikuvundana ba liranji naye ndikalire yani ndapifa
3: ndakomerwa maningi nyumba zanga za mala zonsene hii ndi subishi ya mala ndi bare tepa ja ilibom ndinaona mtu mbonzibodzi mbandifikira mbo vano ndinaona masereve jambo na gula maningi vano ya kumwepe ndi panabwera mulungu asaona nono
2: Kufa kwenye mbili basi.
3: Inde, mwatifidi rambo.
2: Ndimwe kani?
3: Ndifibano wa macharani.
2: Ndifendide lipi nungemu.
3: Tulimwadidi yati.
2: Mbili basi kufa kwenye mbili. Mbili. Anasembwa chela, anasembwa chela.
3: Sha.
2: Anasembwa chela, anasembwa chela.
3: Tepa, vegera kunjaku.
2: Kwenzeni uku.
3: Shi? Inde, anfamulungu, anfamulungu.
2: Ndipo. Pano mwana ndavazinji pano makanja likumala.
3: Akumala.
2: Imo mwanemba depo mwana nasembwa chere.
3: Asembwa chere la bankanga.
2: Kukudza pano?
3: Ngabe. Ndalemba depo.
2: Pasedi mbimodzi.
3: Ibodzi rai. Nijoma njoka.
2: Iita ikisabinya kamwe.
3: Kangon kakuchena?
2: Pia labia tuta yu yu kutitatamulira tu
3: yu. Mwava ati garafa yu vila ati bonde.
2: Unoyu wakutontora yu wangono ati yu eni.
3: Enika, ali wetenta.
2: Basi.
3: Ush. Kalani viana papai. Kalani viana. Tautambirani.
2: Kukupani. Muna ui mburaji. Mbutu za uti ungakala mlanza kumbuenda kachetza.
3: Ah, inapeseka.
2: Ilipo.
3: Mwavate utang. Mwalerikale. Nasembo na cherera bankachi njino. Bwela niyano kumbu.
2: Mzende kubizinga?
3: Duzento.
2: Sa
3: chida kubiri. Kikubiri basi. Njemu ya shingutu.
2: Ainda sasa nyamu ya didi.
3: Kone ya pe chumfu.
2: Ita, nikona hii chikubukupu cha nyumbe ichi.
3: Chikubukupu mochona gale. Kupisa wachi ndi kwepu gale. Pisa manini.
2: Ita, mima basa liwa sa chimila
3: kutu. Kutepa muna tondolambo teneko. Chedzani bati kwenda. Tumakatendeli mba mpana mba.
2: Nata kachitendi basa. Kudi muna manga chini kwa nisakamu.
3: Ngabe.
2: Mba kuchedzo kuku yapi yao.
3: Tisakakwe ni bano.
2: Mba
3: kuchedzo kuku yapi yao. Inde. Tisakakwe ni mane gona ngabe. Masweni vano awili vano tu wakoka.
2: Ngadalangana munthu mbomphetsana naye.
3: Ndina mulangana nditome kuona pangono.
2: Ah. Kuona imwe mbomuli kuno.
3: Nditome kuona.
2: Ndakazi nkazi no dzichape kuti ngonga kuti.
3: Mukona rai.
2: Ndina watu midzumu.
3: Ah,
2: binonge fiti pano adzasa chakuti akafuna gonera kwa tapinguyi ikhoimba gonera iwa rakona kwa tamanja gonera.
3: Changuanja kuchita pedi. Chinchino nambodi kukhalira mamuna rai. Chinchino nambodi kukhalira mamuna rai. Ah, chinchino kukhalira mamuna. Mamuna mpedzembo. Mamuna. Ah, ndokoni. Mwana. Ndatama jao na muntu ja. Ninatambira kubirinere. Ikeni. Nkofi mwanga. Ndinaona pangono pangono pano. Mungu anandipedza noyo. Oh. Ndagulisa matimati ya kufamba taya, ndagulisa lima ya kufamba taya, ndagulisa ambo mafigu habi famba. Tepa langanani, chimbamba ndiji, chufamba taya, selveja, subi ya kumwa ya ujejera. Ja basi tepa pani masubianga akutani, akulogariwe, ndina wishu wanaona kubiti. Muzika chita pupuza kwenye fumuntu ndi muntu basi, kunja kwa chena. Tome kwenda karumare mwe mumu mmasubimu. Tome pukutamu. Di sasanyili sasanyili pia kugonera ipi. Shoo. Tepa nani munu kai. Pae. Pae. Pae. Shii. Mundo nere. Mukwana muntu. Aku gonadi noi wa. Pae. Pae. Wa muntu aenda shi auma kandi tompitisa mbosa mwache shi pandi nali galili mbani pana chemera mbani pana nitoma kufinya finya nditomisaka shi ah ndaona numero ya nkazi shi ndaiona yalembwa more alo Che? Bani. Alipali nyavya mwa?
1: Bani mbona ndili.
3: Tenderi u telefoni. Halo.
1: Halo.
3: Ndukulonga na mbani?
1: Mali galili ya.
3: Eh? Ndukuli galili nkazi mwachiri u telefoni.
1: Si? Telefoni inja mamunage ne.
3: Ah.
1: Agora ndukuona mkutendere ni mkutendere galili ndi mwa nkazi. Akulusi ndukukudzuma, ndukudzuma kuti muma mali galili ya ani.
3: Inde. Ah. Pepani, pepani. Mukona mubere paushu pamphambano apa padalembwa uyu banka sembwa cherera mukuyona mbora
1: ah nisaita kuiva kwenda zati kwafike
3: vunzani anthu mubere kuno mafa chinchino vano
1: kunanji ndibwere kwe kuno vano kunanji
3: ne bwerani kuno
1: ndibweza chitenji kwe kuno telefoni nje mamunanga imu ndi mwinkazi agora pepa ndibweza chitenji
3: bwerani
1: Tabo ndapi
3: ah, mwa bwerani. Ah.
1: Tabo. Inga fika pepo mpa njira
3: pa. Ligarini. Muna ligari ya.
1: Ndapi vanipo.
3: Ah.
1: Si. Akazaki ya niya. Kana kali garini vano. Nenda kandona kwa hivyo. Ndiku enda kwa hivyo. Mundumbu memu pasa telefone. Kana telefone pasa nkazi. Kana kali garini vano. Ndapi. Ndiku enda kwa hivyo. Prendi pange, si vanno pam pam pam vanno, tomo come li galili in casa noi. Allo? Allo?
3: Allo.
1: Da figa ndi vanno.
3: Ma figa rai?
1: Da figa in.
3: Ah, langana non conof. Padalembwa banka va sembwa cherera.
1: Ah, ndaiona njine noneka
3: ya. Ah.
1: Da pif.
3: Tabu. Muritani?
1: Ah, tiri bomo vinimwe.
3: Tiri bwine yatu.
1: Inze.
3: Tiri madidi. Tau chemerani ndife.
1: Si.
3: Bwerani kuni.
1: Tabiva. Asi kuna ndu chemeremu kukunanji. Kuna ndu chemeremu kundima kukunanji weku.
3: Bwerani kuno. Kundima wako bwerani.
1: Ini vanu pepi nani chemeremu kundima wako. Wako kuna mwenye kandishititani weku.
3: Nee. Mai.
1: Nee mungu haku ndizio nini haku kuzwani jandu kufamanta.
3: Nditoerere nikuno. Nditoerere.
1: Nde.
3: Na kungula nsuo.
1: Si. Tabiva. Agopa njipiti mweku.
3: Bwani mtipite tonseneni, bwani tipite.
1: Nema subira imo?
3: Inde, bwani tipite.
1: Agwani ngapita mwini, imandi nikaza pa nyumba, atundi kufrani pia nchemere mwe.
3: Nema nachipa.
1: Pena ngatipa nangu mwama kula munanu, pena nangu pena nchitimari, muna pijuwa njimu wafa ma.
3: Muna chepi mturai, bwana nukunu mwuzi uyu. Mwapita lai?
1: Tabiva, si.
3: Awa mkwadziwa?
1: Shi, nema munanga no?
3: Mamunanu?
1: Di mamunango, shi mamunanga chitatani mamunango uyu.
3: Achemereni?
1: Shi, pai, pai. Mamuno pano mwanchitatani kani mamuno noyo mamunanga mwanchitatani mwepo.
3: Ndio bidziwe.
1: Munombo munomba abwera tani muno.
0: Togodzi. Kubi banka sinapidziwa. Ah bale na lembo sinapidziwa. Ine yakali yakundibi sinapidziwa. Kanyata. Ifi basatu nchini ifi saganila utambarugu, mpisa na mbumba zonseni. Pepi ndi pisa funa ifi tende, tikaoni katimutu noyu, asasanyika o nkabi, pyanji vida nchita piti ya mkwate, haoniki muntu wakufa. Haa ndikani, kutuma kwenda kweko, kapifisi chidozi.
1: Si, mamuna anga ui, mwanchita tani muni mwepo. Mwanchita tani muni imu kama mamuna anga ui.
3: Ine bano ndukubidzoa vikai. Pina zoe nepano, maona kali nepano nda ya konza pintu vyanga pano. Imu wa konza
1: kora mundu mba zafikira rani kuzafikira mundu wa kufa tepano.
3: Ine, kalirane ndukupangeni, ndukupangeni, kalirane ndukupangeni. Ine.
1: Nguna nibasi mamuna ngafa nepano, ini mama ini. Mundi nyumba ya masudi muna kabaka chitanji muna mamuna ui nipani ini shi. Nanganani basi. Imu hapo anachiri masudi imu hapo manipere mamuna anga ndimu hapo.
3: Pitani.
1: Ndimu hapo manipere mamuna anga ndimu. Ndimu hapo manipere mamuna anga
0: uyu. Ume maetuma matamani safana tifesele inji. Edo chitika. Safa kweni kutuku kwa famundu. Tani kwa famundu. Tendenti kaone mundu. Tendenti kaone.
1: Beran,
3: ini ndamanga bale ya kumwera, bale ya kuchedzera anthu masubi.
0: Ene.
3: Aha. Ndo nembo cha kupata pa nyumba pano.
0: Patseni masamu. Munthu nsena nasasanya ngosweshi o malonda asafuna kala na masamba satongwa kuti adzwike kuti ushu athemerana chitapi. Imwe upaseni masamba.
3: Pai ni maana masamba rai.
0: Ah.
3: Ah, imani na masamba rai. Sonda chitamanga pa nyumba panga pano.
0: Ndina masamba pa nyumba pano.
3: Ah.
0: Ipi pisa chitika maningi mpisa. Sasanya tangu pa nyumba panga ina pitongera ndeka se chitabanga ndeka. Mbwenye siku za kukoma sizonsene tai. Siku ya kuipa njibodzi bazizinji za kutani za kukoma. Ninga bebi dachitemu mukujerera, mukuviveri, mukukhala tangu ndachita bebi pa nyumba panga. Lero nsero wabwera uyu ni munthu. Mamuna munhu wana nkazacha kutana kulira ana adzinza achi tepo mbacho ngine vanhu temu
1: kupatena tena mamuna anga pani ni ane almanga
0: mamanga dakana masubi masubi no amukana masamba
1: pinango shaka mamuna anga pana ita masubi ve akumbu achita
0: veka ni pinango zazi kada kwana pinango pili pili pida nchitemu ifi tengu tende
1: ini ndikufuna mamuna anga pani ngeni nayo wa masa
3: pano nachita pintu ine
1: ini ndikufuna
3: ine ndachita pintu rai
1: ini ndikufuna pano ya
0: pita apita temu yanji mwemu
1: beba dapitepo kada pitemu kamone mwe wampita
3: apita ndamona apita ndamona ini ndikupidzwambo kuti alidzani
1: akata ndepo kuti azafanani
0: mamangu acha
3: ah
0: imwe tepa mamangu
1: imwe pano ndipano nemo deshkaza so muverani apa nzafuna mamuna anga ndi naye
0: tewera acha if tikwati manungu ati kaende ka samalira kumbuto inangu mbonye kuna imwe nseru cha ngosho mamangu tangu ninji chikali chifunziro kuna imwe chikali chifunziro kuna anangu azinja sachita nsambono seka na matsamba seku sasanya masamba alipo ni gosu inango malonda nangu mtu saachita na poko na masamba bevili mbaka vimi ndawa maji tukulonga kuti kuyambira kunkuku isaonga kuti kai na tsamba nyumba jayo isaonga kuti kai na tsamba nkabembu chintu china mangu wapano mishikonda kai na tsamba pisa mangefu se masamba boma vila safuna tani asafuna tikale na masamba tangu mangwana masamba anatipedza anatilimirira panseru ngaoneka ningatia panseru shuaoneka imo munchaji chinafuna kulimirira na ngabe mwachita nkuti mpanyumba panu hindi mninga malonga kare mwenye mpanyumba panu upa lero panaseru muntu aferatu mwemu tinalonga imwe mwapa tinalonga kuti afananje
3: munalonga ine hindi
0: mwana
3: munalonga ine
0: mamangwa tepa jia mamangwa nyumba zitikufunga habe pondo niya nagulisa ngaye pondo niya pondo Teba nyumba zezi.
3: Tafungi. Nyumba mufunge?
0: Ah,
3: ine ndinaona pano ndina janji.
0: Zezi hizi.
3: Ah.
0: Tengu fungo, tengu Mungu afuna mfatisa basa hizi. Mubwele mzasanya masamba. Se masamba, mkabe chinafuna chitika vangu.
3: Uku muna ni mangemwe.
0: Kwa kuyombo shanti konta ya imwe. Amunanu, angabwela mamunanu, familia zanu, mbwela, zina kugumanani kweku. Mbwenye imu mkabe sali, mwepu na nyumate ndeni.
3: Ini mkha kwenda?
0: Ima munaenda. Muna konta tani kwenda. Imu sinzika na boma. Na unagumula hivi mga funa chita magani. Hivi tukulonga bintu pia ntemu. Mbazinji anu ana mzero neo ya upurushushu. So kumanga kwenye bintu seka na masamba. Lelo oneka hui ndi mtu hafu. Asia banja, asia ana. Imu kulonga banu mpopopo mwuzo mkulonga na. Tendeni mkila motokala. Kila ni motokala.
3: Tendeni.
0: Kila ni motokala.
3: Tapira. Ima mai.
0: Kila ni. Wate manungu watu kake kunyumba ya kuhela mtu. Anya kuti vatu mamalakuva basatu anzidze kulanga mbumba ende ndi bintu bisachitika ibi kuchitika kazinji kene safuna tenga pangwa pintu ifembo tikali na kutu ya kuva na kuvesesa anango tingalonga tepa sapikwa tamba pepwaza ape pinabasa ta Inabasa tae tangandi pa nyumba banga, inibano sapitonga ndeka, inibano ndi ndishikaze, inibano ha, mbutuwe nda gula ndeka, upeno oo nda piaswa ndeka, pizinji pisalongua, ndinachita pili pinafunene ntimanga. Oo, manya kutivatu. Ndimumwende munachita pinafunemwe, mbonye nyelesirani siku ya kuipa, njibozi basi. Inazapilingana masiku onsene. Pepe sifadiri tae, munga funachita chintu. Saka nimbo kuzua kutipinishwe, chinafunachita nechi, chinapinduanji, chinapezatani, chinafambatani. Antu mba kupezani. Chitateba, chitateba, chitateba. Ingoneka ndawa ningane onkanzo ninganosho. Imwe jamu na kalamutu waku ikuambu kunduli. Na pepina chitika ndi ndawa inakairipo mbonyi munaona nzambukiru wakubuluka pandawa ene. Mbonyi teba nkabe mayushu aenda kakala. Tenguni mtu wadafa mamule. Anya kutifatu. Tirekiretu nsambo no. Ni nsambo wakududumeka. Mbonyi aonekera mabasa haya. Mbasha, Chokolo, John Vinho, Masakala, Alberto Ernesto Domingo, Carota, Páscoa Carlito, Chassassa, Rosa, João Bisca, Conchini, Amarildo Ribeiro, Sarani.